0: gangi
1: ren di tam ñu nemé ko ay accident yu bare bare ci grand magal bu Touba ñu né upp na ñaar fukki bakkan yu rot upp xeyma bi ñu defon daw bu wesso xew xewi diine yi ana nan lañ mëna expliquer accident yu bare ñi nemé ko ci tali yi naka lañ leen mëna moytandiko ki nga xamné mo bind première édition code de la route moy suñu gan ci sen jotay gangi ki nga xamné xam xama match na ci walum yoon di Amadou Gueye mom ak Ali Ndiaye Diouf di len dig dajé talata bi bu ñent waxtu joté ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko URTS.

0: assalamu alaykum mbokk auditeurs yi gannaaw ba leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ñaan xéer wu yokk lool di ñaanal kilifa yi ne kilifaat yi di ñaan tamit ñu dénk réew mi ak ci spéki tamit yàlla jàppal leen ba seen xel ak seen xalaat bi gën ci réew dafa ndoo ñu wax un peuple un but une foi di gërëm baax chatrignan ci jàppandal gi Makhtar Sarr Sédem Ousmane Diop ci kàddu gi Pape Charles Gueye di nuyu nag suñu kilifa Yolande Ndiaye mu yóbbaale gi ko xam ne kilifa nga fii ci daara ji di gërëm ndax tamit Aline Diop di gërëm njabootu forum gépp. tey nag seen émission forum sur l'actualité 92.5 sur RSI tey ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne tamit mooy wàllu garab. xam nga nag temps yëpp nag léegi nag ñuy wax tamit mooy li nga xam ne mooy jëmbat garab ba premier ministre demoon na fale inauguré ko indi samp fa pour tamit nuy jëmbat garab mais chaque année dañuy nemmeeku tamit waa Fakal du am suivi lan mooy seen jàngat dañuy jëmbat garab ak njëriñal garab chaque année nu wax jëmbat garab mais suivi tey des lan mooy seen jàngat 88 628 136 00 221 33 920 04 21 bu dee bitim réew.
1: allo
0: oui salaamaaleykum.
1: asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: alhamdulilah tur ak fa wootee ku baax ki.
1: Alhaji Sarlo Gueye.
0: waaw sama Serigne kooku.
1: ah kanaa sa mbokkami Daouda Sow Njirène Paul.
0: ah Daouda Sow ziar nañ la.
1: ziar nañ la baax jël ñaanal jàmm.
0: allahumma amin.
1: di ñaanal jàmm waa forum yëpp.
0: waaw.
1: ah ak suñu jigéen boobu def dere suñu Awa Diop Gueye yal na ko yàlla defal jàmm ak saatal ñaan ñoom ñëpp.
0: amiin
1: ak Suleymane Babou Fouut ak ci Alhaji Boubou Sow bu Linguère.
0: amiin
1: Ablaye Diop Louga sama dëkkandoo boobu. ak Baye Ablaye Ngoub Brissato ñun ñëpp daal. yal na nga yàlla defal jàmm Alhaji Diop Diop Louga xam naa di Sëñ Gueye.
0: waaw.
1: wàllu njëmbat garab di moom wàllu environnement bi.
0: waaw.
1: loolu de moom lu mot a seetal la xam nga lu ko lu tax. ak bu ne nga gis ñoo xamante ne ci dañ koy def waaye du am suivi. waaw dañ ci war a def effort yokk ko baax xam nga lu am lu tax def nga garab day bokk ci biir dokkaar yi xam nga lu tax. boo xoolee comme Casamance ñoo bare garab kola richesse bi génn Casamance te et puis bu ñu jëmbat garab nañ jëmbat garab yoo xam ne dañoo am njëriñ garab maanaam garab yuy am ay meññeef mu bañ doon ay comme garab mi ma yi nga xam ne yi daanaka kër rek nga ñu wan nga si mën a am. ndax limon bii war nañu ko ji ay mandarine ay banane ay papay gox bu ne garab boo ko ne boo ko jiwee dafay nangu ñu jéem leen jàpp li ñu am garab yooyu ci monde rural boobu ndax loolu dafay am solo daal dafay am solo jël nga suñu tooli roos yi ñuy def ñu ci village ñun fii boo fi defee ay limon wala nga def si ay yenn garab yi daanaka taf ay banane aussi ay kii ay ndaamaraas yi ak yooyu day nangu waaye li ci ëpp ndox mi mooy manque nekk waaw si dañu war a ñëw di leen bu ñu leen joxe garab bu ñu jëw ko dañu leen war a ñëw di leen contrôlé ndax garab ñu ngi koy topp loolu toppatoo ko mënu ko ndax dafa war a nekk undi obligatoire daal kenn ku ne lu mu gàtt gàtt nañ saf laa nga defar ñetti garab ndax loolu dafa am njëriñ soro ci monde rek dana tax ndox mi gaaw ñëw dana tax ngelaw bi di wàññiku desert bi daal desert bi comme ni yenn réew yu mer ñun ñu mën ci mucc ndax loolu dafa am solo daal seen kii. waaw ndax loolu daal kenn waru koo saxaane daal waaye dama gis ay at yu bare bu ñu jëmbatee ren garab boo gëddeew ne boo ñëwee day fekk garab yi yéegee nañ yi toppatoo bi dana wëlu. waaw loolu daal naa ko naan état bi ak askan yi ñu jàpp la ñu jëmbat garab loolu.
0: inshallah waaw ñuy naa ayobaloo bi ñoo la jërëjëf. jërëjëf Daouda Sow bi ngeen pal la 88 628 113 46 92.5 forum sur l'actualité bu dee bitim réew 00 221 33 920 04 21. allo.
2: allo salaamaaleykum.
0: maaleykum salaam rahmatulahi taala barakaatu.
2: waaw Pape Charles Gueye noo ngi lay nuyu di la siyaar.
0: noo ngi lay fay ayobaloo.
2: waaw di la ndokkeel di la ñaanal.
0: allahumma amiin di la delloo ñaan nga.
2: waaw di nuyu Alhaji Ousmane Sose Ndiaye bu Doxoobe.
0: allahumma amiin.
2: di ko ñaanal gudd fan ak wér ak sëñ Issaxa Sall ak waa Medina xol-xol yëpp ak sëñ Mansour Gueye Barkedie.
0: amiin yàlla.
2: bubu cham man koy nuyu di nuyu tamit sama mbokk momu genn Daouda Sow
3: wa
2: ah xamna nak mom baye bu mo wax ak bokk samam yi dal xamna mom ño bari nañ garab yo xare ñom ñokoy gor diko xonté seeni jur rawat na buñu démé bañ xamatul garab yu bari ñokoy wacce osa foore yeen wax deug yalla ñi ngi def liggéey yu am solo waye sun bor bi dañ ci xawa manké bari na garab yo xare ñi koy dagge te ñom daanaka dal duñ fi ñew duñ ci wax dara te amna bor yo xare bo fa laalé garab ñu dal ci sa kaw gis nga boru kokk bi jëm jaañ osa foore yi ne fofu
3: yow
2: taxan do taxan taxan rek nembuñ ko sa garab ci keur sax bokoy gor da ngay dem ñaani kay
3: abba ko
2: courbé bo ci wa wa boru jaaj bi amna chef de village bi deg bi Samba Sow toujours mu jambat ma do mel nonu amna chef de village bu di wax Samba Sow toujours mu jambat ma lu mel nonu ci arrondissement kokk ci ta bok wax na né seen bor yoy kenn dafa laal garab garab bo laal osa foore yi ñew dal ci sa kaw waye sun bor bi mom da xol da fay xawa manké ni ni gëssam carte ni ngi tak ci xorté jurgi bu nawet bi jup ci daraka garab yépp dañ koy tak da nga ru sa tor ba mu set sax nga dem ba mu taw nga ñëw wara ci fekk ci daraka garab yépp ñu daré ko ci suuf ta ay fam makoy def taxam kat yi da ran tak ñi nga xala dañuy wut kërign da ran tak waye dal buñu xexé won ba nit ku nekk jëmbeut garab bo xane da koy def né domam ni ni topato domam muy topato garab ga tona ah man mom dama bëgg garab bo ñëwé sama kër liko wër lepp dama ko jëmbat ay garab loolu leer na ni may jëg tay di jaar xamnañ ni may wax sama buntu kër gannaaw kër ga biir kër ga fepp ay garab la ko def
3: jam yalla bokk
2: waaw to koor be ma yori wax deug yalla ay garab fa nek amna ci barab yi bo fa duggu sax seen dula gis ndax ay garab
3: alhamdulillah
2: waaw bu ko defé nak ko loolu dafa nek lu am solo nak ñi diko sam nak boko jëmbaté par exemple xam nga waxa citoyen da na ko def
3: waaw
2: te jamono am ay wa dañuy jëmbat ay garab def waxa citoyen di jëmbat ay garab loolu lu bax la ba ci jamono yeet ñi ngi jëmbat ay garab waye garab dañu leen di topato xolal Touba bo xolé garab yu bari daggoon nañ leen indi waat sa yeneen garab jëmbat ko fa muy ay xay ak yeneen xeyti garab loolu lu am solo la topato bobu ci fi bobu wa Touba ci karam bo xolé digënté mbacké ak Touba xolal niñ ko defat niñ ko defal ak garab yu fa jëmbat na mu rafété cornice bi wër Touba xolal garab yu rafété di fa jëmbat def ay barrière ay grillage diko saytu diko suuxat waye bu fekké jëmbat nga wo ci nawet bi bu nawet bi jexé boko suuxatul day dé kon lolo tamit nañ ci baye xel buñu jëmbëte ci nawet bi bu nawet bi jexé nañ ko tiri wut ay sétar ray ndox di suuxat garab yi waye buñ ko jëmbëte baye ko nonu amul sifi amul dara day dé osa foré mom moy moy yar pépinière garab yi heure bi war na commune bu la mu yobbu ay pépinière ku jox ko maire ba ne ko jox ko chef de village jox ko seeni njabot ñu jëmbat ko ci seeni dëkk avant ni bu ne boy duggu dëkk bi bo lay jëri lepp nekk ay garab loolu dëkk bi da nga daan dem ñu def foré bo xamne day ne ci peggu dëkk ba ñu def fa foré xolal déféru mourtiri bi ñu ngi ñëw dëkk bu la ëpp ay garab mo la ëpp taw dëkk bu la ëpp ay garab mo la ëpp nasangé waye ñu suñu garab yépp dagg nañ ko la ta doon ko ci suñu digënté ak mourtiri ci ba kër Momar Sarr waalo ba ba ngay dem gajjul fofu yépp gi nga déféru mourtiri bi ñu ñëw ngelaw du xonko cëw yi moy ñëw ak poussière ak tangor wu metti té loolu lepp ñak ay garab mo la ko tek nawet bi day yéx ak commencé ba nopi gaawa jeex la ko waral ñak ay garab kon garab limi def ci do ma dama sax xamuñu ko ndax do ma dama ci garab lañu dund wa garab ye ci do ma dama lañu dund bo amé garab di tok tataado da la dundal wa yow tam do ko dundal oxygène biñu noyé yépp ci garab yi lay joggé té bokku la liñ ci fajo nak liñ ci fajo garab yi da lañu fajo la xif garab yi da lañu faj buñu fébaré dañu faj jur gi buñu fébaré ñu di ci jël mat di ci tok kon garab lim mëna jural do ma dama bayina ta yaatu la ba tax na kon nañu gëna fonku garab te gëna jëmbat ay garab té mu nekk garab yo xala yi jay ngay doon nak muy garab fruit waaw bu ko defé kon yoy dañ ci baye xel bax ñu ray tool ñu ray tout court dëkk yi chef de village ñepp ñu sensibiliser leen ci jëmbat garab ak top toko mo ñu ngi leen di sant leen gërëm jërë ngeen jëf wa salaam
3: dila jëf ay bulu bu ñom re dila jaajeful bax dila gërëm digëm Daouda Sow 33 920 04 21 mais da nga jëk def 00221 bu tebi tim rew 88 120 113 46 92.5 forum sur l'actualité nous évaluer njumbat garab gi allo
4: salam aleikum
3: wa alaikum salam touba ak fay wote ku bax ki
4: wala ay jamm
3: alhamdullah no tuddu
4: mohammed fadal wote
3: la ah mohammed fadal journal la naka walu go
4: walu ñu ngi fi rek
3: dal bismillah tou fadal santu bax mohammed fadal
4: waaw ye dengene waxtan ci garab fi
3: waaw parce que at mu ne dañuy def nani jëmbat garab premier ministre parce que dem rek fa lu jëgé fé mais bu nu sété rek des fois évaluation bi dal day dess lu bare bare bare dal léré garab mi jëmbutone déna yakuna yeen nak lan moy sen jangat ba nga xam daanu mëna safra lol lepp
4: man dal di sax garab garab kam fu nit do ku do gaaw taw garab
3: waaw
4: war nañu gëna taxawani samp garab yibbu bo baax nak garab moy tacc dox garab moy indi dox garab fu mu ne ko la du ne fu dañu ci mënte yëpp na ko gëna yok rek waaw garab kam baax na waaw baax na trop baax na lool daal mo don tam xala dara de wut kan
3: jerejef Mohamed Fadal Selouga Allô. Nuyu wa Louga gep du nuyu soxna Diaw ci Louga dik jaajeufal. Allô. Assalamu alaykum.
4: Waaw garaw kam baax.
3: Allô.
4: Allô.
3: Wa tour ak fay wote ku baax ki.
4: Ali Sow
3: jarnal la Sow.
4: Mangi lay nuyu, mangi lay sant.
3: Yalla sant yag. Fay wote Ali.
4: Département Linguère.
3: Bismillah. On lay déglu.
4: Waaw, jimbar garab de defa bak.
3: Waaw.
4: Yep ko mo ndu nañ ko def.
3: Hmm.
4: Da mo fañ nit yi mo dundal sax souf.
3: Hmm.
4: Yep gisoo boori casement yi mo ngi gaaw to, fofu mo gën am garab.
3: Hmm.
4: Même jollof yi garab yi yep defa de.
3: Hmm.
4: Non jimbar garab defa bak. Ma ngi lay nuy, ma ngi lay sant. Jarjeuf.
3: Jere Jeff di nuy parrain Moussa Joseph Fay di nuy patim Jadon Ndion ñom ñep timit ak wa redaction ñep di len ziar ci forum di nuy bax Aline Diop 88 628 113 46 92.5 RC forum sur l'actualité évaluation jëmbat gar bi nga xamni chaque fois dañ koy ak mu ne mais suivi day dess. Allô. Salam alaykoum.
5: Wa alaykoum salaam Allahu barakatuh.
3: Tourba Koufax fay wote
5: Boubou
3: Thiam jarnal Boubou Elage Boubou Thiam naka wa Linguère
5: wallahi ñu ngi ci jamm baax dila xiar baax dila ñaan bu baax
3: dila delo xiar Thiam
5: wa tay wax dug yalla batay de yang ci li nga xamne dal vraiment mom moy ki réni mom grap
3: wa bismillah
5: wallahi bari ni ngirign lol ko xew won rek grap dara tang lol bu tangé ya nga yek ñëk lënt ci fu dem tok ci garé pour am lu fedd garab ñu ko waxon de jëmbat ko ñëg ci tok am ko ci tayaba garab li fat bari na am na garab yo xamné li fat bari man ñi di wax ak yow def na fi faire bu metti ma dem ci ben mara bam ma démé mu wax ma ay garab yi sax mo xawmuko wa deug yalla mo ben dekk ndo la doon wax ak tek sam dana rak rek ñu xam nga dekk ma mom ma expliquer ko mënoo bu ñu xey lay dem ñu xey ci hotel mënoo ma andal ñu dem ben ki bo xam nga ko wax fitir ki ñepp xam nga ko ci jëlof tan dafa nek mom ci bopam mo doon wax garab yi te bu rek nak bokuy bi def am lo koy yole manam am lo koy def yi saabu yi nga xam ni dugub lay doon wala leneen ay ko yobote nit après dem ci mara de ki la def ci ay mbirum jox ma wala nak yalla jaar lay xamna ci maraab yalla def lo tale kon garab dini fa def ni bo tax yu ñu leen ci bi boko xello même ci serigne sax yu beur dañ ci employé li ñu wax ci pays afrika yi pays wa pays
3: wa may fer jaune
5: amna fer jaune amna ko xamni ni fu lolu ko yalla may nak ci lool sax ni ko wax seul buri da gën xam mor ngay la tuddi mais seul buri ali gëna xam ci ñu lepp ci ay garab bu koy jëlé kon garab bo dañ ko respecté waxay ko respecté bu baaxa baax ñun ñu joxé ñu teer ñu ko joxé garab yi noonu ñu bañu dag gi ñu tay bu né ba noor xam nga ñu amutut fu jur gi mëna la ké bisu fu ngar ñi dañuy dem ci all bi di gor garab yi jur gi def mo sé lo gilé ci kaw rek lay nak garab yi rek lay nak ci kaw rek lay tiir ci kaw rek kon am na ndiri am ci am ñu ñu ci dundu bayimi ñu ci dundu kon nak lay ko respect bu baaxa baax ku ma la di ku ko fet ko xamne ne yaang xel yere am nga fo xamne am nga place pour def ko fa ci dem ci am tiyaba nga lu nga jaral am nga fe dox bu re ci mbedd mi la sax muy garab yo xamne ne du yak dara ci mi du yak dara nga arranger ko yalla defal ci bi dina ci jappale da jappale ndax ci nit togaay bi ni tog rek dila ñaanal di ñaan rek afuji la rabbil alamin sant fa yalla ah yiit ke dang ci tayabu ndax boko fu defu to wa kent fa tok afuji la rabbil alamin di sant yalla fofu kon dang ci am dara kon nak seen comme nima ko waxe wo rek yalla guddal sa fam
6: Allah
5: sagu rew mi nak sagu rew mi ndax emission yi ngay def yop yop yop yop ko benn ci boy def bo xamne wax deug yalla ci amu ngir yop am ngir ma sha Allah
6: jeuf
5: defal la jam di nuyu nak elaja e ci dinu legi ak amnat fam mo nit amnat fam ne dañ koy nuyu wa jarba dañ koy nuyu diko ñaan nit ko am valeur la ci emission bi
6: donc la
5: walla am solo wallahi Allah jëm yalla yalla guddal fanam defal ko jam ndax ci dama len di deglu ñom ñaar elaj ali directeur way ñom dafa nek ñu yo xamne bu ñu diggé bu ñu xé rek du bëri dem ci jang
6: ma sha Allah
5: di ñu nek fi ñu jaar ak daawdu ma nga nek ci douane labgar ak ñom cheikh seynou bonia ak daawdu cham ñu fi gënné légui ba abdoulaye diop yeen ñep rek bay ñu kenn ak ñom binta nañ nga xamne moy suñu diggel jo xamne moy fuñu toll
6: nga xamne
5: waaw wallahi wallahi nit ku baax la nit ku am ci la comme mom diggel la amna ko ne foot gën nañ ko demandé ben radio dafa dem foot nak lolo tax waye lepp rek yalla yalla def jamm Sénégal nga bal max dina jox niwo jëlofi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: jërëjëf bubu cham du ñoom binta badian ñam ni nga xamni tuba fa kala tamit ay jambar fak tud non ci walu bobu tamit comme ni nga wax rek ya sayda diko jajeful baxa bax tem bi tay ji moy evaluation jëmbat garab at mu ne nu daf jëmbat garab mais suivi du am ba nga xamni garab bo fa jaarate sax do ko gis yak nan ko lan moy sen jangat allo
7: amul jor bu mu ñew ci keer dama la ko fatil laaj dama la ko fatil
6: Ablaye Diop mom nga sen bir mom mom bi mom do ko fatte laaj 9862013 46 92.5 sur RSI allo allo
7: salam aleikum
6: malikum salam malikum salam rahmatullah
7: Alaaj papa sar ligey
6: Alaaj Ablaye Diop bu lugal soxlo lu laacc ki kan la
7: ma ngi lay ni ni Mamadou Fall mom sunu mbokk
6: waaw mi ngi lay fay
7: waaw di ni Alaaj bu jam Daoudou Sow
6: Daoudou Sow
7: ñep rek
6: waaw Diop
7: papa sar le
6: waaw Ablaye
7: jëmbat garab baxna lool waye diko suxadit ci la mbokk
6: ah lool damay wax ji
7: xam nga papa sar le garab baxna lool waye waxon na fi ni Aline Diop niko
6: waaw
7: ma ngi parak to sa di ni Yolande Ndiaye
6: waaw
7: niko garab yi nga xani dafa commencé nar ba dem ba ngay dem Dakar
6: waaw
7: ñu sékk télévision garab yoy amul ndariñ ci télévision
6: lu tax amul ndariñ ci télévision waaw kën tojol
7: na xam na lool waye auto bu drapé wacc télévision rek ci garab nga jël
6: kon depp na def
7: bo sétlo garab yoy garabu nih may amul benn ndariñ ci
6: télévision
7: garab yi bax moy yi jëmbat yi nit ñi di ci top ak di ci faju di ci wut ay garab alaaji wax nako légui mais garab yi nga xamné dañu sétlo télévision amul benn ndariñ tay itam garab jëmbat ko baxna lool waye tam way kat bi waxna ko diko suxatit baxna kon ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yalla bu baax di nuyu baay Allah bu sunu kilifa di nuyu Aline Diop bu baax ay ñoom bi toom ñepp rek borom ñi ñi deglu jërëjëf
6: jërëjëf Ablaye Diop bu luga mom mi ngi xalat mbokum transporteur yi parce que tamit bu dérapage amé rek auto yi dañu mbëk garab yi kon nak Fatou di chamo lorangé kon dal bu doon sogo mom tay ji garab yi fofu dañ leen fay jëlé 92.5 allo salam waaw ku bax koku
8: ñu lay neuy di la siara di la ñaaral jamm di ko ñaaral ñepp
6: way ay way yalla nak ñepp am way jamm way
8: ya ba mu ñjabo forum yépp jawaru forum yépp ma lay di ñaaral jamm
6: ñepp ngi lay fay
8: di contane nak ci émission bi amna solo
6: yena ko mom Elage hein c'est Elage Mbaye
8: waaw Elage Mbaye la waaw
6: Elage na nga def Elage way du mëna Elage Elage la
8: waxal ndun ndun
6: ndun sama dëkk ba
8: waaw kay yow légui ko mo kal nga ndun
6: def ke jëm rek
8: ma ngi nuyu gaay way
6: bismillah tafadal Elage
8: di nuyu Souleymane ba di nuyu papa ayoul ak ñi genn ñep rek
6: waaw
8: Mohamed Pam Touba sama xexando
6: waaw sa
8: waaw garab de lu am solo la ñun de yalla ñu jëmbatal garab waye gaay gor nañ yëp moy dimbu nga xamne boko bolé ciéré nu mexé
6: nga ni ma lan
8: yalla xamne ne gaay gor nañ yëp ñoñu jar nañ yërem de dimbu nu mëna meññé nga koy fekk ci Allah diko gor lool baaxul
6: ah lool baax lool baax lool mo war ngeen ci xex wax ci
8: baaxul de mota yalla ji ñaar rek tax muy taw malay ak garab yi
6: wa deug la ndeysan
8: waaw lool mom mom mo gëna tax muy taw ndax garab fu mu amul rek ndox du fa wacc mata lo am solo la way ñi koy gor nañ baye xel ne garab gu meñ kenn du ko gor baaxul
6: hmm
8: ak kenn ku ne buñ doon fatta doom diko def lu ndul neexu du la neex quoi ñun yalla ñu jëmëral ay dimbu yu baax yo xamne am kër ba paré am doom yu neex waye dara gaay gor nañ yépp
6: waaw wi ma garab yoy xam kenn yalla ki ne rek sampal leen ko fa naturellement mais dañu némé ko fi gouvernement at mu né
3: nu jël ministre de l'environnement wala premier ministre bi ba barki dem rek premier ministre jëmbat na ay garab ba am sax ay ñun ko tudde mais bo sétlu at yi bu ñu paré bu ñu tobat évaluation dal da nga nan dal moy lool dal
8: da amul topoto topoto la amul garab boko jëmbu re dang ko rosé dé
3: wa ci yoon
8: do gis topoto la am boko topoto rek mu dem
3: ba na jeri jëm ñu ngi contane bu baax jeri elage di la gërëm di nuyu am ay ñun yépp nak sant la bu baaxa baaxa baax di nuyu wa rédaction yépp matar sa ci jappandel gi Ousmane Diop CDM ci kaddu gi Pape Charles gi di nuyu wat Aline Diop bu baaxa baaxa baaxa baax allo assalamu
9: alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
9: ah ni na la ñaan na la yalla yalla yokk fan
3: yi amin fay na la
9: malla jibo ba ma ngi la way tasker forat
3: ah jibo
9: ah jibo ba wa
3: jibo ba jarnal la ba
9: ba ni ni wa from yep ak auditeur yi ak ñi nga xamni ni ngi radi di defat niti formula di len deglu ma ngi len ñaanal yalla yalla yok ko
3: allah amin ba
9: jay muhammad sallallahu alaihi wasallam ah garab de mok deug yalla mom amna solo garab sax bi suñu all bi ñu melni ay sami
3: wa
9: bo garab bi bo demé bok ak xamna fi amul ay garab
3: wa
9: bo fekkay jul fekkay bu jul yoy fe rek nga fo fek surtout manaw lu melni ay bi bi fu mo muntu dem lu ko tak duuf rek moy garab lool moko dufal lu ci dess garab mom wax deug yalla mom amna solo wax deug yalla amna solo mom tad moy rafetal alla moy natal alla li ngeen waxe ci taw bi lepp amna ci es mom su doon mbubbu nak alla lan may mbubbu alla garab la
3: garab moy mbubbu wa
9: wa tad bo bare ñak rek tek amul garab rek alla bi bo deewet deewet complet es ni gaay bu waxe nak garab bi bo mu ne sore godra bi tuut mom dina bax amna ñi nga xamna nak nga defal ko barbar bo sawé ñu top solo ñi ko top bo ya grand ñu def ko ay momel diko def ay diko gubité garab yi ay day par ben par ben par ben té ñi ko defa ay tudul no amna ñi nga xamna né diko jëlé ros diko nit di gop di fay kan nga lo diñ ko def ak lu melni ay martis dal
3: ah bo mom
9: war nga ko sétal ma ngi wa premier ma ngi le ni di la ñaan ak yalla
3: ñepp nga lay fay
9: diw Allah sama xol bi set na guy guy li nga wax mom la am solo la
3: ñena ko mom
9: rab mom baax na wax deug yalla baax na mom wax deug yalla baax na
3: Allah amin
9: jarjef
3: jarjef ci bo ba xeyma jëmbat garab ak mu neenu daf ko xeyma bi nan bëggu ngeen wax seen xalaat parce que tamit nemekul ko to yo xamni bo fa demé da nga nan di fi na dafon garab bi daw allo 92.5 00221 débutim réew 33 920 04 21 88 628 113 46 92.5 forum sur l'actualité. Allô.
10: Salam alaykoum wa rahmatoullah.
3: Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatuh. Ku bax ki fay wote
10: atul. Salam gay.
3: Waaw.
10: Mohamed Fahm Touba Mbakel Mahroussa ngën ci dëkk.
3: Mohamed Jarnal Mohamed Fahm tafadal.

ñaan kon nak no len di ñaan yag fi lol kon nak xeyma jëmbat garab at mu neenu daf ko mais lele nga am fo jaar fu ñu jëmbaton garab da nga nan di fi nan fi jëmbaton garab kon lan mo seen xalaat ci wal bob ngeen wote ci 88 628 113 46 boudé bitim rew 00221 33 920 0421 92.5 ci soxna jaw ci lu diko ziar allo.

0: 88 623 46, débitim réseau 00221 33 920 04 21 92.5. Thème bi mooy xayma temete di nga xam ne mooy jëmbat garab gi at mu neenu daf ko, mais problème de suivi lan mooy seen jàngat, parce que tamit jëmbat garab am na solo lool, mais lan mooy seen jàngat ba nga xam ne tamit li ñu defoon daaw tuwaar fu kàll fu mu toll ren, ak seemee ko noonu tamit ñàkk tamit warmaal garab yi dana ni jafe-jafe yu bare, lakk-lakk yaa ngi fi, xiif gaa ngi fi, lépp ngi fi. Lan mooy seen jàngat li ñu defoon daaw ak ren, lan mooy seen jàngat? Ngeen woot si 88 628 113 46 92.5, wala 00221 33 920 04 21. Di ziar soxna Diaw ca Louga ak maoram ñoom Binta Badiane auditrice yooyu nga xam ne tamit njabootu fërëm nañ bokk. Allo. Allo. Salaamaaleykum. Allo.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Ah, bisimilah. Tur ak fooy wootee ku baax ki?
1: Ay lay ziar.
0: Yàlla yàlla nangu ziar.
1: Alhamdulilah, maa ngi nuyu auditeur.
0: Sant ñëpp a ngi lay fay.
1: Alhamdulilah, macha allah.
0: Alhamdulilah, bisimilah.
1: Maa ngi tudd Koli dëkk Tefere.
0: Koli ah.
1: Waaw.
0: Waaw.
1: Li ngeen indi am solo.
0: Waaw.
1: Mais gis nga nit ñi.
0: Waaw.
1: Dañ si jéem a def góor-góor bu baax a baax. Parce que xam lu tax gis nga garab.
0: Waaw.
1: Daf am ñoo xam ne xam nañ njëriñam, am ñoo xam ne xamuñu ko. Allo.
0: Maa ngi dégg baax Koli, baax yi lay déglu ak teeylu.
1: Daf am ñoo xam ne xam nañ njëriñ, am ñoo xam ne xamuñu ko.
0: Kon nag nuñuy def ba xamal leen ko.
1: Képp koo gis si àddina. Daf war a toppatoo garab.
0: Maa ngi lëg baax Koli.
1: Waaw, bu ko defee ñun ñëpp ñu gën ci góor-góor rek ci gàttal, parce que xam war a dugg.
0: Waaw, dëgg la, jërëjëf.
1: Waaw. Jaajëfal bu baax baax.
0: Jërëjëf Koli Teskeri, di nuyuwaat Teskeri yëpp.

0: xamne bo julé tisbar awata kusan de mon la fa fek kon wa ghafala ghafiluna anil mawt la hawla det katan top yalla wala quwwata illa billahi luma ci yalla wa sara mujuna adinu dinu ghariban muy ajitu muranke kama kana kamu nek mubtada islam de dafa commencé on tumuranke araita alladhi yanha abdan iza salla comme ci bu jek bo don julli dañ lay téré ngir tumuranke islam kon wala yusalluna illa fi shi'abi sayyid alhaji malik ne tumuranke islam bobu demon na be bobu ge julli dagay dem be ci alla ba nga nebutu fa surul lolu nga am fitna lolu moy tumuranke islam na commencé te mune delu sina tay amna ñu bari ñemetu ñu def sunna mu neme ñemetu ñu fessel sunna kon lolu badal islam ghariban fa sayaud ghariban kama bada fa wa asafahu hey way mune sama metit yemna sama metit lu wahuma ko dem ko yem wa qillata hilatahu yemna sama new katan ngir ni ma nek jaamu yalla fi yawmin ki bes bo xamantene tazharu fihi al fada'i bes bi nga xamantene yawma idhin tuhaddisu akhbaraha lay wax bes bi nga xamantene moy yawmal qiyamati suuf si fokk mo sa def lu bon suuf si taxaw diko répéter lo mo sa def bindon nañ ko fo yi ñew tasaro ñepp gis ko ya jewon ñu feñal ya saccion ñuy lekkelo ñu wekkelako nga indiko ñu ne ki mo saccion li lepp lu bon lu mo son def yowmal qiyamati boy wuyu yalla tabaarak wa ta'ala te ñeppay dem ding ko indi kérok ñu ne waaji mo defon jombe bi wa mu ne kérok mam seigne fallu ne sama katan newna fa ngir katanu borom bi rek ka fay dem li moy toroxlu li moy nango nek jam moy fi yawm tazharu fihi alfada'i wa tashhadu bis yawm alqiyam nak day sede fihi ci mom aljawarih comme suratu yasin tank ne ma def loxone ma lal bet ne may gis fo jëm yal nay lu bax bis bi nga xamantene doomu adama day ñew ci cër yi nan ko waaw waaw yaangi ni di wax lo xamantene suma yalla lakke do mucc mune antaqana allah lolu sañu ko bañ yalla ñu wax lo dañuy wax de kon lolu moy na ngeen set bis yowmal qiyam bobu ngeen wattu ko jital lu bax ngir bes boba wa tashhadu alayna aljawar wal hakim ki nga xamne moy atte kerok moy kan wallahu moy yalla tabaarak wa ta'ala moy yalla tabaarak wa ta'ala ci bes bobu moy yoma bo xamantene la yamliku nafsun wala la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah mam serigne fallu ne yawmal qiyamati yoma bobu la tamliku do mom nafsun ben bakkan li nafsin ñal benen ba shay'an tous wal amru mirmi lillahi ñal yalla tabaar ñal na yalla tabaarak wa ta'ala lolu mo ñew kon ne kenn ku ne set mam abdul ahad neena kenn ku ne da nga wet ak sa borom be yaakaane yow rek la yalla sak keneen amut ndax wetaay ndax do fa gis keneen lolu la kilifa yi wax wa fil hadith ñew na ne arbaun ñenti yi min shaqawati bok na ci mandargati bandargay texedi ñenti yi ku ko gis xamal ne war nga gaaw tuub xamne yaangi ci yoonu texedi jumudul ayni ñuy jang alquran do joy ñuy jang hadith do joy koku moy jumudul ayni ku ko gis ci sa bop war nga gaaw ne yalla yal nang ma genné ci yoonu texedi ñaarel bi qaswatul qalbi do am yermade ci nit ni di lek di nan di faju di waddu faale wo ñi nga xamantene dañu tumuranke lol moy qaswatul qalbi ñewente wo ci mbinde fu yalla irhamu man fil ardi yarhamukum yarhamkum man fis samaa ku yalla tek nat bobu di lek di nan di faju di bumbayu te danika sa xel nekul ci ñi nga xamene amuñu lolu do len ci geste do len di ciompal sax do len ko ci defal ku ko yalla def xamal ne sa xol mo melni xeer xeer sax moko tani wal hirs bok na itam ci li tax doomu adama di texé di al hirs modi lan modi xeur yo dal mbiru adina procès rek watulul amal ak nak bari loy mebet nangam ak nangam ñenti kuku gis sa bop boy bo tit xamne yaangi ci yoonu texé di gawal tub wagneku ñaan yalla mu defar la ñaan yalla mu defal la bëtt bo xamantene bu déggé alquran day joy xol bo xamantene bu gisé kutu muranké day toy ak itam nga xër ci sa diiné waye ko xamantene diiné mu ci yaq yonam nekku ci adinaam lu ci yaq musiba am kenn ku ne dégg ko muy jambat lolu musiba la wa fihi aidan yalla tabaarak wa ta'ala ngane inna allaha naka yalla yabsutu moy talal yadahu lohom bi leyli liyatuba musiu nahari yalla ngir beug jaamam bi be taxna kep ko xamantene amna musiba bu mu def ci beccek bi su gude yalla talal la loxone kay tub manangul la inna allaha naka yalla yabsutu moy talal yadahu lohom ak nu noko meuna tudde rek yadahu lohom budé katanam itam yadahu lohom bilay likud ci guddi liyatuba ngir tub musiu nahari ki nga xamantene mo def recc recc ci beccig bi wayabsutu yalla moy talal yadahu lohom bin nahari liyatuba musiu layl ki xamantene ci musiba yi rek la xiyon su ngon jotey yalla ne ko tubal mu wara nak su tedde be guddi daldi japp julli ñaar rakka daldi jéggulu yalla tabaarak wa ta'ala mu jéggal ko ligen ci jéggal yi moy du'aul istighfar moy du'a istighfar moy allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta walla ngani astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayhi waye nonu ngay def la jon nañu seigne souayb bakke waw sartoub moy lan sartoub dal moy ku defone lu bon ngay toub mu ngi melni ko xamantene dafa joggi won khalu safara nga yëkkati tank bi xam nga do ko ci dello mana ko xam de don dox be mu yagg pont ne ko deej be ci xolu tank ba mu yëkkati ko deret ji sereti xam nga dotu ko fa dello mu ne kuy tuub itam nonu nga koy def waye kuy tuub bo xamantene mana moy dey joggi pont mu ne deej be ci xolu tank ba yekati wat encore tegat ko ci mune derej koku amul xel moy bo defé bakkar be tuub ko bul ca delu lolou moy liyatuba musiu layli hatta tatla shams kon yalla guddigi yep mu ngi xaar jam yi ngir ñu tuub waye nak tuub tuso dañ koy nangu ni la ko yalla di defé be sa yo xamantene nak jant bi fenk na fi ci saw gempenku kudu tubul won yalla dotu ko nangu walakum yaghfir allah lana walakum yalna yalla jegal ñu jegal len yeen ñep amin ya rabbal alamin mam señ fallu nonu boko don tenk dal da ngay wax yalla ne lu ngeen def ci lu bax di ngeen ko fekk ci bammel yi te yalla bayileen jamono ji nga xamantene sen jamono ji de yaquna te yaqul nit ñi ñoo yaq jamono ji yiw yi tuutina jamono ji musiba yi barina barina bi jamono ku xey rek mu ngi ci mbiru àddina bàyyi nañu mbiru àllaaxira jamono yi ñoo am nañu sàggan yaakaar ne sax dee amut suba ma def lee déwén ma def lee déwén jeeg ma def lee jamono ji ñu nekk islam tumuranke na mel nan ne ko mu commencé ndax léeg-léeg nga bëgg a jaamu yàlla sax doo ko ñeme ndax da nga koy nëbb ndax am nañu la koy tere bés na ngeen xam ne ah bés bi nga xamante ne dañuy feeñal bakkaar ya cër yi di seede ci lépp loo xamante ne doomu aadama defoon na ko bés boobu dee sama kattan néew na fa ndax màggaayu borom bi tabaraka wa taala hadis nee na ñeent yi ku ko gis ci bob bob ñeent yi ku ci bokk gaawal génn ah suñu tuddee alquran doo jooy bu ñu waxee hadis doo jooy xamal sa xol sa bët dafa wow koo xamante ne boo gisee miskin ku amul te nga am sa xel sax du nekk ci moom sa yow sa xol dafa wow koo xam dafay xër dem ci àddina rek naan suba ma def nangam di mébét rek yii daal ñeent yi moom xamal ne texee di ku texee di rek la ko moo ciy jaar yàlla nag tabaraka wa taala mu ngi bëgg jaamam di tuub bu tuubee mu nangul ko tuub ba tax na guddi gu ne mu tàllal la loxo ne la yow mi defoon bàkkaar ci bëccëg bi tuubal ma nangul la su fekkente ne bëccëg ñëwete mu tàllal loxo ne yow mi defoon ci guddi gi bàkkaar tuubal waaye tuub nag nii la koy continue ba do ba ñu tëj buntu tuub te loolu mooy jant bi fenke ci sow jëm penku yàlla na yàlla jéggal leen jéggal ñu kon alaa kulli hàll lu toll nii lañ am ci waxtu di julli di sëlmal ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñépp nag jàmm ak salaam ne assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu
1: billahi min alshaytaani rrajim bismillahi rrahmaani rrahim

0: Salam Senegal.
1: Gox goxati ci Senegal.
2: Ay ñuwel suñu série de reportages suñu yoni dem Louga tayji nak yon yu bondi nak di indel nak askan wa fa nek muy usager yi ba ci sax bu xam wote yi ñak ré digënté ay yon yu bonne ay embouteillage loolu nak dikkel len kon ci jafé jafé tax muy automobiliste ak kep ki nga xam tane kon conducteur moto nga ba ci sax askan wi ñepp di sakku ci nguur gi mu indi len safara ci li jafé jafé reportage bi dañ ci and ak Isidore Alexandre
3: yenn say bo jare ci yenn ci xal yi de da ngay japp ne yoon yi baxna lol waye nak ci ginaaw yakoute bi danaka foko nat ci yenn ci beureb yi wessu na fa fi ci quartier keur serigne louga fekk nañ fa ki nga xamne mom moy njital regroupement des chauffeurs
4: grand route bi joge garage dakar dem garage touba auto munu fe jaar lepp dafa yak nga jël sun route bi ni ba ngay dem seras amul forte di jaar mo jëm touba dem ba linguer dem wuru sogi dañuy bayyi ba autorité wara joge dakar di ñew fi ñu jël seenu auto sakal la ñetti buntu wala ñent bu ko ka deme ñu paré
3: ni ni mel la natangom wax mom jabbe jeng le tuddu japp na ne de li nga xamne modi yoni fi ci louga danaka yi ci bax man nañ ko wañi
5: taxi lañ yor fune lañuy dem wax digal tali yeb louga yi mom fenn baxus tali metina fune ngay jaar da ngay tegge tegge ba yow liñ lay fessa dotul ko jaral da ngay mujj di garé
3: du ñom sofori ndamar ci rek ñom ño am jafé jafé ñi di jakarta man ni tamit dem bek dik bi yenn say de metti lol ci ñom buñ sukkandiko ci lay tibabu di dawal katu moto jakarta
6: vraiment il est temps ñu gessu lu borom moto sax ñom ñep dañuy son auto bu baax moto bu baax mëno ko fa yor gis nga bo démé lu melni ties wala nangam seen deuxième main seen moto buñ koy

0: Radio Sénégal International 92.5 FM.
1: Gangi ren ji tam ñu nemeku ay accident yu bare bare ci Grand Magal bu Touba ñu ne upp na ñaar fukki bakkan yu rot upp xeyma bi ñu defon daw bu weso xew xewi diine yi ana nan lañ mëna expliquer accident yu bare ñi nemeku ci tali yi naka lañ leen mëna moytandiko ki nga xamne mo bind première édition Code de la route moy suñu gan ci sen jotay gangi ki nga xamne xam xama matina ci walum yoon di Amadou Gueye mom ak Ali Ndiaye Diouf di len dig dajé talata bi bu ñent waxtu joté ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko yu RTS.

lay diko may kep kuy layen di ñu bayyi xel bu baaxa baax ma ngi koy may jaw job didi mi nga xamanteni layen bu maga magla alors mbokk yi dañuy continuer di len bégal fi ba 12h fi ci Radio Sénégal International dañuy dem séti Papa Ndiaye Tiopet parce que namon nañ ko lol Papa Ndiaye mi nga xamanteni lumu ambiance mu neex ñu dem ci

0: kano mare mo o wa ban su kunyini tokondi jammo njeme sar ado Céline Diop do Marie Claire Sen yano dangani sawakenga ado Fatima Ndiaye Diop khibarim ponam kuna conseil constitutionnel lenki trata kiani aga geme out tamundo bane igara munye igara sere kurumba bera akanan kakunga ani Usman Janya aken Usman Janya kuna ada konanti ke kanan kakube igara kinia migara dabari timokonga ya bauni kenkite kakorebe igakili conseil constitutionnel lenki igan kawa fofo dabari na nokonga migari fataman dabari ya bauni jamani nyimankenga anchagia na iro ken kanan kakunga ken kuna lenki sewo burunga migari gwalen dabari timokonga dimabe kuna igara takundi lenki trata kia kengana dangi humbe gatengana kata kaswan kanu kukibare mbatenga kawutu gani mkuna sadanga rono kaswan kanu kuno konga fofoga mpatenguna ina baka ya ando iramen tatoko ka ministri vega sikiro kaswan kanu kukibare mbatenga ara konanti wajibi nyane kenkibare kuna ina illa haine kenyan chugo serebega na irono kason ka ke kuna migara ngunon toka ampatenga anna kato sutrina no konga bawni iganya dabari ni ganni nga mokobe arayu kwatampo kore lite kenyan chugo na ira konanti migara herudo arayinu tana nuguto kuna aga tengana kata ken kibare batenga harbi humbe ga tengana kata ministeri vega sikiro soke ke kibare mbatenga ado naburu marano ku khibarenga adaga tourne khore dabari no kobegene seju kutie mbanenga aken Cheikh Oumar Ba arako kunanti dawari kuna nanti yirge khago asiro no kobegene seju banenga ken kuna lenki wajibi nyane ina demando khoro dabari aga tingana kata soganu ku karanga ni dema surmado ega khili material agricole ara konanti Senegal hankanguna igara khalsi be bagani kudo surmado karanga awa tingana kata kame ado tanjikedo tanjike miliara sefa migara here nyakuna soganu suga jamane keno konga lenke kwata mpaminga surmado kuna ke kha go be ganu konga iga ande mana mokobe kengana dangi harbi aken ministre bega sikiro sokai ke khibare mbatenga ara ko kunanti lenke kwadi da krosi nanti humbe ga tengana kata makka ke guna i sokanu nga i watampi ko mpo khore no khonga bawni da ko nanti no kubi gene kabada banenga makka ke suma gage akha ken Cheikh Oumar Ba da ko nanti migara here nya kuna kudo serebenu ga qawa ko bono ina ko bo jawoye trinkanu marim lenke khibarnu ko ay njeme sara ado Céline Diop do Marie Claire Sen ya nyodangani sawakhe nga katakani kuna ma Abdoulaye Ndiaye gari ana khibaru tananu kinyanda khaye serer nqanne
1: yoka njala pax Ousseynou Dianka fogoy noy simna non inga rek no yeen kay ndawna na serer yegni koy yon katen fama ma njeme sar fama ji Marie Claire Sen den bodu no chalal ka no machine no yegrit ke etin rek fo ngasne anone koy xaye no tala tafé no ngasne anone koy ten kel fa fe doxne na rek conseil constitutionnel tarafitam Ousmane Diagne ten tamofne tarafitam koy mandafa anone ten forum damaye ka tafogen fo fop toitam xana rafitam koy cielel ka anone xana ya yanin toitam xana tax bo we anone den fa te koy def na le juge constitutionnel ke deni tam rok moyu e ambago koy deno da xana jega xox den xana jega xox den ambi cielel de dal ne xelitna kena anu den pay fetam kena lay l'etat de droit itam e fo itam ko otna kay tam akale sax na ñaan na sax le Senegal tele constitution kena fo pitam ref ka ne koy xana do no xna dat dal afelanga rok no discours fi anu ne afiyan den xana na president fanga se koy an ni tay koy koy kene anone taf atokale dal taro hondohna atokala medna yonda koy kata ajeg yene dal nyaajni tinna anone dal ro moju fop xana nga tena a xoxden to tay amojo yel fana xoxum e afa ñu medan tigé e kenet arafka anone ne talaytuna ya mudé tangan xaye kata ref itam ka anone fop dal dana fe nderuna fop dana fe mboguna to itam kata gennel adodel ndaxa wago jellan koy ke ref na itam saxle senegal no kaga bondi kitam ne talaytuna ale ke hotna itam no decision ke mbukina ngata dal no pin xaxate ka ale ke no xana ref ka ne koy ka respecté na to itam ref ka anone jegge paye fo anu dal xana jegga anone xanno ala lite dal ke na okino kata paymana mit kata paymana ale ka gop dal ref ka na jegga ten fop dal xana mbago ngata na ko den ten ousmane diagne itam ala dalo det nga e ke ref na itam yene om te def ya decision no anone ko ya xata na conseil constitutionnel xana ref decision na anone dal fogole e romojo xana nga ten itam e xox den to itam ya xana ref no ka adone ko en ka dambe la kenona to itam xana yon fo respect itam ayon itam fo xoto itam e xola fo itam ko anone dal e ka na bisid ka rek jam fo nanor ke anone ya fañta ko itara fe itam rek win we anone ma garef na kaso fe ne dade togena anone dal kino hekata awolo gel ba hol qach kene koy defa ka anone koy jeggate dara fakte na kay tele asuto hono teni fe direction we anone def na administration pénitentiaire de fe sutuna xoy anone koy trefu inspecteur fe anone koy kata ñot no ta cielalum ten fam ref amadou tele makso ten fam koy alay koy ro moju kene koy fa dira no xaple tawar no gar ya mo de tangan ro moju kina anone koy abise me gar fina na kaso xaja koy waga tere tagar nda koy ke anone trefu rek dignité tref ke tay jegodna ro ñu e kaga koy ñakiran ya koy ambata nga yo kene e tigo ka anone koy ka faax na taref ka anone koy fopa xalu taref mak fa te fo goor rew fop ne anone koy taref da mbita tan dal o leng wol ka tan dal ba a xol xac ndax da mbago de tong bala o rokana akaso kaga jegit kate naga kene anone taref da ma de tale ne wit de tel koy bala dan dokan akaso fe ne dalaytuna ali afadi dan waxtum direction generale fana administration pénitentiaire de nefe yegni tuna ne na tening fe no kaga bondi ke dam koy no ka dal layna ten dat refu ye e okina dal wol katan ba xol xac xana jeg ke tayoxit nano cerum e xana no tikorik dal afya ngan koy xana jeg itam sax no box ka dabekel e ade tel maga to itam fu ni hop ndena mi togena dal ambokatel mi ñole ngat etel refit kate naga xana xo def na dal ko bu ko bekel no box paro kino leng rek detel e naga dal ambokatu no biya to itam wol katan bo xol xac ken itam ref ka no ni dam ru muju dina ayeg ni tan yam ay le ken itam afaga no ken aga ya dal ru muju ke kino ko ay ajegod na talel dignité um ministre fe doxna nak horna na qoqale ten koy fo ngay nak ne no jafale anone afia ne fak na panel na seju tel cheikh omar ba ale dal ak muñu waga ye rok muñu ndigne dal afaha ndigne faha mi tarefna to kaga sax koy tegna yegnute dal khalis anone koy ka taro muju batel dal no ka wotna itam no tikorek ke na qoqale taref itam matrel ke anone gada andam ta dal qoqale ke ale khana batel ale khalis waga dal khana batel bona milliard temet fokar ben tadik no khalisin kaga itam moy anone fi tam xoxox we ngedit na maga itam la yaano yo itam ke refna cioxla den bondik ten ministre fene doxna nak xotna qoqale ten fam itam ada ko fi direct no ke xotna bondik itam no pour sen ke na anone koy def jik wa ndena e kaga arefa ka anone koy afoga no ke anone koy ten fam e laytan ten ministre fe maga ref na la yamina layel kabada ten cheikh omar ba yegnite koy rog muju e ajega e choktor ka anone dal e o yambiano yo to kaga bondik itam koy afoga no ke anone dal xana wago muju tax bo ke xotna itam no ciono mayu fo itam xatikan xamay dal def ka anone koy wa ngeeno xena e ambago daxel yaga injoka non njala pax me ke mod ka no yegnit ke inda ndog na non ngaja non fa khadisi se tagar no yegnit ke tajeg na na mandeng
2: joka njala pax pax abdoulaye ndjay assalamu alaykum badi man ninko na kamelalu mbadu na kibar di wato felicita radio senegal kibar followati ousmane diagne mialanko ya teleki ya te conseil constitutionnel le president tignaton koti te le tidan tanko no komanto ya tolo ala bi a televita hanka bi ke kali kasiala mansasiron kan ke kali banko sartola te ousmane Ousmane Diagne ni tan ko don ko memmu ate état de droit yi wala ñinti ko kafa ko don ko min ñantara kala banko la sarto la fannato ti abe lola nomale aninka han kabi ki fanso to ñamin to constitution la fannato ti tu momina memmu du control ni kudol beti ko be bay jeto min fana mu to ñata weke ay ko ñi tan ko kafa ko don ko banko sarto min fo don ko abe lola wala kanka han kabi ka kulta ka timmandi ala discours ko fana ay ñi tan ko famma jio bi jeto le bar fananka ka han kabi do ko ke ate ñu hot fonction mi alanko a la responsabilité be republicain on be lora bulo ko no anala sarjo la ñantra min kala ate banko la service wala fanato ti ay di ñu fanan foita an ko decision ata ate banko la fanato ti analizol ka ta ka funtani kulo mi alanko mission mi alanko abe lor ne ka lo ala ka kanta kanta nya kende fo min satina banko mo se ifanjino akona nyaminto min fanan mo han kabi ate o commission institution ti ay ñi tendron ko ka foko ka tialo mu banko sarto min foka lo kan we nyama lon ka min mu don jikoy tarajeto demokrasi la fanato ti an kabi soso kana nyofa nyokana soso fa min mu kulti dron ka sarto le mi tandi we lo ate Ousmane Diagne ko don ko abdum fana be ni doko kelani hakil tenkuna anim fala nyaw ha nyantara kela nyama ko nyama fo min satina banko diun da monte ma situation tema dron ko nin koku na botane le tel la fanato de dron ko moya foko dron kan kabi an nyantara kela tenne badi manin ko na kamulalu na han kabi ministre mi an ko lebe justice solo kolkuna wole kayto bande ko kafo ko dron ko sany fam fenebe senegal banko kan dron ke be sambala kasoto dron ko ite wuran na ciow ko mi baye wulu nyamin to ke balota ka be jube atra ko man to wala ka ke dron ko dabe dindinto be ke ba to musukaf ke dindin ke ba fam fenebe ta kaso ko dron ko kam to ko seta ye wuran ciow bi hilafta wole decret signé ta ko wole nyantra banaje fere te nyink inspecteur mi lan ko atelebe non ka be retreto atelbe nun ati han kabi penitentiel fanato ti dronk amadou telemak so wa ko asewuta fanfan kany mu fenet mi yalan ko nata wato la katon wado wuje to isa alfa jel mi yalan ko foddim fulan ya ta ka wurancew ka baya wulu nyamin to fenet mi yalan ko han kabi aka malola natinan aka jutuna yala natine fona fanato ti aka kule ke mali balokono maloni ku jama bi je to nyantara bondila jila bi ninni nata dronko sewo keta je fan fan kam to ko dron ko biri jamila fanantata micro trottoir population mol yo ku kilo ne dron ko e ko bi ning nin décret bot han kabi ni be jubi la dron ko han ye baloko no jubi ho baloko no jubi fananka ya le ba jubi le nyamin to barkaita ke wuran ce ko lo miyalan ko jama ma ni nyande nim bi wo be bota jeto dron ko kulo miyalan ko sewo keta jira fan fan atenye alfa fon mi alanko han kabi amadou telemak solomo ay ni tan ko ka foko dron ko bi ye ka joran kendol taki bondi ke balota ka be jube sank ye wuran hanatra niya tre be wuran al fanan ko ka fo securite lon pas do bi jete ka drogol wala fanan ka murol ta ka ke famay na dum prison ko no wala ke du wala aman ke ka fo tawtalal bar bitum bi ni joran kutol nata min ni ni jamono le kulbe temberi dron ko ye balo jube hani me ranko mi baye wulu nyami fenomi yalanko sewo robi geto amadou cheikh omar ba ate ministre mi yalanko atele be seno lo kulkunabe tournela ate sejou raison kono kata umul kura amdane anin dinkira dolto kata kunkol take jube be tembe juma to sewo keta je fanfa o sewo kono dronko ko hanaka biya biraye visiteur ko sewo keta min fana musama soti ay nyitandi ko nasindin tata je fanfa barbi tumbi masa kunda ba kata kanne fo min satina ko liya jama sa boy la kul kono mi musenela la fanato ti miliar kemenin tan sa konto man sa kunda be mentala ka landi tawulo kan banko nya ton ko la finaro kamala fo mi satna ko ya jama bi jeto ya bondi senelal kan producteur mi fo be si jeto e ni tan ko ka fo ko dron ko ni seno ke kela sene fe onta ka boni na wulo kono mi mo piste de production de silo fenomenal ko ye kumbo kon fo prez e ate ministre ela adun fana aya mele ministre fana na tan ni tan ko san ilafta ko kukuto la fananta na ka kamananto dron ko ite mumbe senola janni ba fa le senefon be mola fa be la e ba tala e ba be katela dron ko deza i nyantara lona dron ko na mota ibita wa fele dinkira minto dron i nyantara lona dron ko na mota ibita wa fele dinkira minto dron ko e ko lafta bi hiyo be ta ka tambini masina ma fon la e mi mo dron kan ka bi hiya.

0: Hadisi Sewole mandi kebaro diala ala barka almantinyan kuna kairola sekhu bajola
1: bana bjole sisi mandi mori sumtri bi arab jama ko sen fimo bundu wadu suf rahmafte ko musa mendi madaba santi gimor ni makki tulam te dimbo djuma fchata radio senegal international aw ngob nyang manyal te wew gi absent ma yanti tumbo butu ma hurni abe mpenyaw ne bab tumbo fo fe hante din senegal e beg madu gletar ma bi anti tin mombo kigi e gi ma hurnya binum gunu me abutin pangna ma samendi bi sante ba yawabo wede ngaki wi ma be nyabe andin chachan ba tag mohal binum ma pangna bitoma bang jande bam pang mohal ma bi mida wa gwagna hal ma hambombo li tu nyane jalma de ni made matini samendi bu weima bi yawabo wetta ki weto ngia mo ndin jalon jalon imbe ndibe ngwag mo halma fana barmbo angate de geba cikinema e guma hurni web sante ba babo barmbo getta ki li tu nyane jalma di adini ma di matini samindu mbata kabe sante ma didi mabiatte ni we madubi na bigi mo hunya be mapka sene ngbe nyangma ba mo hurnya bam bagi kutike mo hurnya makki bang na magini senegal ma nyaate ni be ko bidam be bonci wilwil ma ya be gedi ya wogi mo hurnya ke ngamtim fitina ntimbe fi e imateng fi we guma hurnya web sante be nyangma fana be mabisi imni sante ma ndinjal be tamo imo hunya gi Jamila Koli yob de tenapsin bogimbo avoni madixi gobele ngebe ma rengende tenene bundu ba 12 ma gbamba be mafana bonchi nanu wirwitma biket nenya we gwiru bonchu kinta ya we ponch hamman chalma be nyabo binyang otogi mo hurnya mbola nanu tuto na rengende ngima to langa de hinde mbola woga be fi mba bare mbo na manto wagwa ngjalma sumnatin witi gwiru bonche we gi mo hurnya bito bonchu abo we ante tembop sante bogi be mo hunde be bonchi ndani a mo binyamo gimbo ndon tagin mo imo hurnya ehi gi Usman Jagne mommu be mehma am jogo fennema e madu jogo ma mehma ne fef ki gong butib ndango hurnya en nawi gomban ngu baduskiu nyante te be nyabo conseil constitutionnel we don ngu mo hurnya mo imagi mbo hina Usman Jagne hoket nan nyandu sumtu mo hala fama bi hidma mbo ya nyobdiob dibi jalma changa nyobdiob dini bi fama bo mu ade ndu sumtu hala ki mabi nyong ahima ke mangmaga nyobdiob dino ne gimbe ma wulu ma santu ayaw mawi anyobodi ademo umarama mfana we ukia babo kimba ya bakpa nyusu tofo mo ba mo hunya babo kpaka we masamindi mbada yobodi ngingbinti mbama we maduwa get nanya mondo ntongin mo fit kifi mo hunya fkifi ngata antimbi santi binono santi mbe mabu changa ya adibina ngibi mo hunya mgi alusu nambi anga glonga ndang we kumo hunya wewe agedu we tinga mo meh mambadu sumtu mahala uma get niwe ukia winono gimbe ya luwa santu yu mawi binyobjobti ndiwe mafana ya antumo hachima ba ngod nate au mo hurnya umawi santu bawa mu kimba ya ubapti bangama we madu njalubi thambe imo hurnya binyama amadu telemakso mafana titibuma santu magathi ningi hima get nanya ama we uchanga yale ya ntimbo bi thambo bithakuma binuma babang mabangwe mbolo basuma suweli barengeta bichomo joe fitifinima we uku mo hurnya samende binyama hurwe njip santu botogi bi mo hurnya piante tahaba haina minisima haya we gindani mo hurnya wilu bonchu nkintawi haya pinte afrasema pchanga tembina bip sante mabiante tafsira sema pchanga te nyanta wegi mo hunya ge leptim fitina ntimbi binangi bi mo hunya bu ngurma we tinga mondu ntongin mo a get nanya o ki mo hunya bonchi ndani hama yamo e mo hunya to gimbi ambolo utogi urenge ndi mo hunya a madagi ya didi wana ntoya so wagwa ge ya unima bentoma banga we ku mo hunya witi gulu boncha du tona ngi mo hunya kwas kanda nin mangabalanta babu wa mo binyaba we ku mo hunya ngeto wilu bonchu nkinta we tinga mo bi ma sante ma yanti tini bu bonchi bindani ya mo binyangu gimbo ndiba sulina to mohede ba ngitir na tedin sejo ima hurnya heme binya sheikh omar ba gininge findeng ni bab tumba baso am tedin senegal e ma to nam bombo sejo ma to labre sa to kasing bugba me hid ma fana sa ma hura gin tugo ma bigin tent wombo ya binya ma wo ya tent binya ma kibo so ma bigin hid na kima bugba nin jan ma kininge ba par ma ditma kasing hid na fana si sanan lo nyan ma nan nyafri tenan agina ni mo hurnya ket nan nya gil ma chaten dan ponje nge e ba ma par mbo nywe ma du fana jan dan git ba bugba speak ma ya lama kimbo bigin gipto to bol bi mo hurnya be paka te ginya sambu bun ba jangkut ma bicangkan codi sungu miliar gemeng jim ngabe bicangkan musia ya tinti binamba nya ba mu hunya bamba gibba me hid ma fana beg ma titta na mangidi ke ma hunya ngmaki abomba ma ngu kontil limba ma hid ma fana ki maramba samindi bidanga ba abtu ti podi be ma fana ina minister wad ma fana bina bigi ma hunya mitinan wini bab tumbo kandi ngo mi ke ma hunya ngmaki bi nyathi hidna ya mo mbunga ci ma u magini kontil limba we ki ke ma bi nyathi sen tumbo samba kanda gi ganta ci mbawngi bi mo blant bina tengo ba ma be ma fana ti ma gid ma ngwa gid nanya ba ma bukan teber ma omaramba wewikia alama kimbo ndinja chane biath bi bokombi dibe matata na bokobri nyuma na kolma njandi binyangu mangasa bianti inaona na mada huraya mo ndinja chane hamwine ngamso ongbuthipsonso mada hura ala wad manjanga munu mantokanda ya mondo bitha gyathuko ngingi nchin ala nangingi kisisi ndu weath uso unamada bitha nukwa bini magiki athuke mewe ukun, umfana ma barumbunga achimamo ndu bitha

0: sunu bay aladji mam gor gui ndjay mu nek lu am solo mais ki nek ci lim bi nak moy suma yaay di suma xaret adjar tundi ku ciun allo
1: wa assalam alaykum
0: wa yaay boy
1: wa dudu mbay borom geew bi
0: wa wa wa lolou dafa li mo sa roy ci stade bi reyna
1: wa lay ziar bu baax ba
0: wa yaay boy bu mo la ñëkke duggal yow no wara def bu mo la ñëkke duggal
1: ana nuyo rek
0: acca
2: ciu
1: yew bi a teto ñaan jabo du setan ñaari doon gore a sambaya dengan jay kuman samarom dan legi di gijorna batari yaram ar sama dom je mo beug mo ma sagal lol asoy seyay ana seyri bintalay way ana bayu asu ana bayu mamadou lamine yey sa mbok lay geureum bakari yaram ar sey mbok la geureum sey mbok la sagal bakki de mo njay bimi ngenta sa soxna ci wala yennuma ak asan sek sey mbok geureum la am di jam yi geureum la dekkando yi geureum la bakari yaram ar numa lay def luma la bëgg wax sey mbok ko ko wax bakare bakari yaram ar ana bayu aslay wo asoy sey ay ngay bayu asu kon nak ni do sey maro me
0: besan
1: a geu be a keton ha mbok yam gorondoy mbok yam mor mbay mbok yam kanj ini tope do mi gan mi yangi ci yow muñu metti lol gore banu rek la sama do ndigo jema sagal sama jaxle jax fi yow la jëm
0: deysan
1: bakari jiko yon nga la mbo ya jur jël ko nop mu nangu da nga mag bax ñu denk la binta ana bay mamadou lamine ana bay aso aji aso isa yaay mom nga duppé sa dom
0: ndaysan
1: sama dom ju gor ge bari jom sama promoteur bi
0: kon
1: geew bi a te toñ la dudum bay borom geew bi lay wayal
0: ndaysan
1: ni do ten maro
0: me yaay ndiku
1: waw
0: me yaay ndiku est ce xamane radio senegal yang ko yengal
1: ndaysan
0: me xam lu meuna bëggon dik laaj ba paré moy sa digënté ak bakari mu dem mu nar la sagal le 18 juillet sen digënté la bëggon xam touti
1: ah bakari yaram a de tubarkal yalla ma bolé ak mom rek ke tubarkal la xam nga lak da fay fay sincère
0: deug la
1: yalla yalla nak bolé ko ci promoteur tubarkal lu mu sa way nak man mako lu mu sa tegg tubarkal man mako
0: yow ya ko way
1: ala ben bis mu teug ben way kat fet ko ci kaw ndaysan mu ne ko ko lay wayal mu ne ko sama yaay li ci ne tok momay wayal
0: ndaysan
1: ma du ban ma dugg ci lamb ci barkal momay wayal mom la jël momay wayal moy sama yaay
0: ndaysan
1: da koy ñaanal nak bisam bi mu jup ci barke sayyidina muhammad yalla ci am dam
0: amin amin way amin yaay boy
1: yalla ci am dam
0: min
1: man balama ko geureum sax ay mbokama ko ndeuk geureum bo fe kero bi genti barkal la ay mbokam ay jambu ay deratam ay rakam ñun ñepp jël kër fara
0: kanji
1: ngi tok
0: lolu amna solo
1: ñom mor mbay ngi tok
0: ñom mor mbay kanji sama waji waw
1: ñom gorondoy ngi tok
0: waji gorondoy
1: ñom ñom ñepp ñi ngi tok tabarkal la machallah
0: deysan
1: kon bok bu amé defam bi néma damay sargal sama yaay ndiko ah lolu dafa reuy dudu mbay
0: waaw lolu dafa reuy yaay boy lolu dafa reuy
1: waaw lolu dafa reuy lolu dafa reuy
0: kon dal le 18 inshallah na ñepp ñew arène nationale
1: bu soobe yalla ak yoonte bi
0: jeexna yaay boy contane nañ ci yow bu baaxa baax
1: bi mu ko waxe dafa surprise la ko def parce que bu nako waxe sank man dama joy
0: ndaysan ndaysan
1: dama wayal nak du ta dugg est ce combat spécial bi yow la ko yow lañ koy sargal
0: yow lañ koy sargal c'est vrai
1: dina ci am dam nak
0: inshallah ndeysan
1: dina ci am dam inshallah
0: jerejeuf yaay ndiko contane nañ ci yow bu baax
1: yalla yalla contane dodo
0: jerejeuf yaay ngone en direct ci radio senegal international ñu koy jaljeuful baax moy sunu yaay mais bakari deeng nga sunu yaay ndiko ciun
2: waaw limu wax ma sha Allah
0: dafa melni may sama yaakon du yewon fay bor la
2: wa dafa baax rek mom dañ koy dello bor bi parce que nit ko xamné depuis des années et des années et des années mu ngi tok di bégal wa lamb donc buñ ko tuddé bis bi ni dañ koy fay bor bi
0: da ngay
2: fay bor parce que yag nañu sagal yag nañu bégal aussi donc dañ koy dello njukal du sagal sax mais dañ koy dello njukal
0: lolu amna solo koku momay bakari diko jajeufal bu bax yalla no leel yalla defal jam ndax li rafet na lol ci lamb mais elage ñu gis combat bi nga xamni mom la rew yepp don ciow muy digeunte rek ak fran taxawna ak jambar production combat bobu lo ci wax
3: wa digeunte rek fran dama nan sax avant rek waron bele ki ñu tudu boyña bo dafa ron jël fran wa parce que ciow lamb da len yag bolé
0: da len yag bolé ñom ñaar
3: wa da len yag bolé
0: ndeysane
3: wa parce que bu len ciow lamb yagé bolé nañ xamné carrément li ci mbapat du ci arène bi
0: deug la
3: parce que ñam nañ mbapat ñam né arène
0: deug la
3: mais dajé guñu arène ba légui parce que franc ko xol xamné champion la
0: jambar taxawul ko
3: jaaw franc champion la ñaaru combat la def 16 amul defet
0: dedet
3: wa mais rek ñaaru combat la def ci arène bi matul 16 ci arène bi fran kon moko upp combat arène rek na xam buy ñew ci fran na xam nu muy ñewé
0: mom rek
3: fran xam nga tay ki lay japp di la dal na la ma dal ay 12 fois 15 fois
0: ku nek dal na
3: waaw xam nga ki lay wax yoy yep tay fexel boy ñew rek buñ ñewé rek lolu buñ ñewé lolu na melni combat mo ngi leen soogu bo leen ñom ñaar
0: deug la
3: parce que lolu la ma laaj pour ñu woné carrément kenn ku ci nek sa mënine il faut kenn ku ci nek ñewé ak xel mu dal ba ñu ñewé xol parce que lañ nan lamb yi kep ko ko yombal rek mo lako xagn
0: mo na nek combat bam solo
3: combat bu doy war la
0: combat bi yeb di xaar deug combat bi
4: man deglu na bakki dem ci ben way mu wax ni rek dan na fran nena fune bu ndosse armel mais na xamni fran moko gëna meew fim te ni geewu bredour
0: daf len nank ci combat bi
4: waaw geewu bredour
0: daf len nank ci combat bi
4: non geewu bredour dañ def nank ci combat bi mais xam nga
0: fukku la
4: fukku la doudou chaque fois mom li la wa ne si il faut mon terme da fay neex
3: parce
4: que bon assure le
0: mais
3: fukku demé non
0: après ñom ñaar
3: wa
4: ñom ñaar
0: après ndam nga may
4: jox nga dal sa moro mais na la xamal ben affaire fim te ni fran moko gëna assurer
3: wa parce xam nga tay li doudou wax fukku yoy non
4: wa
3: man dama xay nangul
4: deug la mais fran moko gëna assurer
3: wa d'accord mais xam nga dama la wax li ñaar mbeuri ku ci nek ni nga ñëw ci lamb
4: wa
3: ba paré 50-50 bobu non
4: wa
3: dama koy tek ci digg bi bu kenn wéccu sa morom ku wéccu sa morom ñak
4: attaquant lay bëreel
3: wa dama né
4: rek xam nga problème bi yëpp lan la attaquant bu bëreek mom rek bo taxawé
0: dina la wax ñaari mbir
4: ma ngi lay dégg lu mbay
0: suba dig ma jox loxo da nga né gis combat bo xamanteni aduna koy xarté ñom ñaar ku ci nek xam nga noy bëreek sa morom fra limuy def li bu arbi sifflé taxo def raw dobsan
4: Allahu akbar
0: combat bu doy war ngay gis
4: du ko xaar fenn du
0: ma ngi ñew bu seeram tag nga reer lu dis taxaw yu wax dama def melni mbir ma ngi ñew combat bu doy war ngay gis combat bi fuk lay wax man bakir lo wax
2: man ma ngi ci yow de parce que xam nga niko japp diko daan donc say ñëwaaté rek
4: lool nga yaakar
2: non xaar rek mo wax la say ñëwaaté rek xam nga gis nga rek bi nga gis ci boy ñaan il sera plus près face à fran parce que gis nga nit koy jël ci revanche yow bo fekké yow sportif nga parce que bo xolé rek ak parcours bu mu mujjé def ni il est devenu de plus en plus sportif
0: professionnel
2: il est devenu plus professionnel donc mom waru sax yaakaaruma ne sax dina xalaat ni dina yomb fran bi ma doon daan laa war a ñëw daanaat xam nga la la war def ci boppam fran bi ma doon daan mooy jël si revanche te ci ay ci simple